0: Ngate tongi a Mariah, ngate tongi a Mariah, ngate tongi a Mariah, tu ai te kura, he away.
1: Ka pai au raki. Tino vai te wai ata, my love.
2: Ai.
1: Ani ana kei te rite koe geu.
2: Ai.
1: Tukuna.
2: Ka tu te titi, tau tai te au uri. Ki a ka wani a re